0: Mamadi, Masori, saya non famonera. Agindi. Aïla Muhammad Rasulullah. Eh wa ta soli bilia minde. Ana kaya fe ngobembe ba.
1: Allahumma amina.
0: Ah kan ya wala no. Soli wati.
1: Eh.
0: Si ñoko ya muna.
1: Saw.
0: Borati muna.
1: Saw.
0: Wayala. Boroma fane muna ko nante muna. Kaliya.
1: Ah.
0: Ah. Inganya.